0: Marani kwa vesera radio tukulikira hifi ya sena na mpangwa za Indo provincia ya Sofala. Mwakutoma nazo mpangwa za atle kato kupasareni mwanchigwagwa na wapangana kuti mpali mbozi. Wapiaka makumeri na pitati pa kubalo munu muzinda wa Beira. Ndiya da zipeka ya keni pa kumala kumwa badwa na inango mitombo ya kule Zeresa. Ontu na wapangana kuti ntengu kupiringana mazana mashano ha antu. Mbalo mwachisa cha mulima kushemba munu Sofala. Awa ndiwa kukulubirira kuti hili pensebe na paro na nkadabu na ziko Mosambiki kundi kundi kwa kusaka kazikana panzi kuneleka kubali mwezi kwata Mosambiki bine bina bitasaki njira za kulungama zine za vesela radio na zinango zinajita mpangwa zatu ni shukari mwajabi na Luigi Marejani tiripo bozi titome na mpangwa zonguti mpali mbozi wapiaka makube na pitatu pia kubalwa munu muzindo Beira ndiye kene adazipeka ipo nsene ndi bulukira pa kumala kumwa wadwa na mitombo ya kuipa pechitika munu muzindo Beira mpangwa zene na zathu Luigi tayapa.
1: Munthu mbozi pia kama kumeri na pitatu pia kubalwa ndiye adapipeka pa kumala kumwa pinthu pia kulezeresa ndistritu ya Beira. Ninge kulon kudekita nkadamo na salakana mbutu na menyankondo funabweza nduli. Umwa pindi pekule zeresa pina kondesero munu Sofala Antonio Sementi ati nkabizwika na chino penji pedekitisa kuti muntu apipeke. Mbwenye kupipeka kudekite iya mangika na nkambala. Antonio Sementi azwisa pondo mbalonga kuti mamuna nkulu no peno manampale agumanika pada mala mwalira kale pa nyumba pacha pachisa cha matakwani mbutu kagumanike na apaiwachi peno nyakumbala na baleacha nangu atatu. Antonio Cement alonga ponto kuti iyi muntu ada mwalira akagumanika papyaka pinayi pide pitoko pide pitepe sakasia kumwa pindi pekulezeresa pina kondeserwa na ipyo alikuiruza kuna mbumba magamaka apali na asikana atwaka kuti akonde kumwa pindi pekulezeresa ponto kuiruzambo kuna pai nale na tsizikira iwa pali na asikana kuti akwanise onera muntu na muntu ukumbu mbalonga mba pasana mafala kuti alange anao tangwe njira zezu za kuipa.
2: Mas uma das razões é mesmo pensar no trabalho que dá a família. Muitas vezes tomou a decisão de abandonar, porque via o trabalho que dava a família. Roubar o bem e fingir que não foi ele quem roubou, mas sabe que ele é que tirou o bem.
1: Apa Antonio Semente al Colonga kuti chindu chibozi na pangizira kuti ife tsafunika kuti tichiti kuti ubali na ubali usafunika kuti upati basa. Basa inafunika kuchitwa, isafunika kutibulukiri pa ubali. Iu ubali una basa ikulu kakamwe, kulongira basa ya kuonera anawo. Uwe na mwalira, tingena kaona nchidi kuliku, akazengeza udidwa kusiana siana kutangamala, ende kaya mwechamba. Huku, unzizunango, angasoekero pia kulezera, akakala pa nyumba nenga zemwa, nenga nyansala. Tetambane akatamanga kuenda kama penu kagula, chamba na pinangu pindu pia kulezeresa. Mwenyezi zunangu kasoe kubire, akakakamizwa peno kasaka kulisa bionsene pepa nyumba, kulido kusiana siana, tutokutia kumane kubire kwenda kumwa pindi pa kulizeresa. Na kupangana pondo kutisia nsampunua kumwa pindi pa kulizeresa nengabepi, sanesa kakamu, makamaka nsiku zitatu za kutoma. Mwenye mtu angakonisa numpa pepale, anakonisa kwenda pasugulo. Ife trikuyeruza kuna obale na obale, kuti upezi, uvesere, upasira nechifunano, upezi achwaka tura kuti asi insampo kumwa bindu pia kulezeresa. Fala, ya, mkadamu anasalakana mbutu, ila menyongondo funabweza nduli, bindu pia kulezeresa, bina kondisiro pa utongi, Antonio Sementi mbakalonga, tangwa kumwalira kwa mwanampali mbozi, wapia kama kumeri na pitatu pia kubawa, adapipi. Peka pakumaka kumwa pindu pia kulezeresa ndistritu ya Beira.
0: Rati Mosambiki munu muzinda wa Beira tukumaza mpangwa zatu. Talonga kuti anthu apangana madzana mashano chisa cha mulima ndistritu ya Shemba. Awa kukulupirira kuti pia nalongwa na nkadamu wa dziko. Pontho makani makulu makulu anachita pa chisa na chisa. Pepe, preocupa-se em gira, que funica a cama embora, mano, desigualdade. Mas sabia que me fazer esse ponto na lista do Vasco.
1: Ando com Beatriz Mazena Machano, a proposta administrativa em Molima, distrito e Tchembamu, não província, só fala, dona Ziziquira, o Kudim. Um caramba, o tongo é nos igual a Moçambique, a safunica, a Beatriz Pampando, Baquita, Matongueiro. Fale nem a longa, pacate, pabasa e nasa, Baquito, ancate, mano, nos igual a Moçambique, e na saca, vicera mundo na mundo, para confundir alguma nada. Na kugumanya njira trakuti zikuende pasugolo pamboka doneka pansiku ya chitatu iwa pemba kuna ala na gumanika pambuto ya mite mumba lakuti akonde kwa tanzizu kulweni pa matongero malonga baseni kuti iwo azafunika atonge kairi penu wachitembu ninga matongero anaza mbachito na nkadamu otongo eno zikwatu Mosambike. Ninga kulonga kwao pa posto administrativo ya Mulima distrito ya Chemba ati distrito na distrito isafunika kutipangizirwe na tubu penu ya mtemu Mbozi.
3: Eu não vejo que haja excesso de poder por parte do presidente da república para a redução do número de deputados. 250 deputados, para mim, estão bom, tendo em conta o número da população que nosso país tem.
1: E nem cabe ou na taio canunga que tem cada uma utong, essa quata mzizu kulene panango machita matongelo kuinjipa. Mbwenye, panango mamuda dipangiza mpianji penafunika kutipibwezu nduli papiri penakitwa na nkadamu utongi. Mbwenye, chinaonene makamaka, nijiri kinaza mbachichitwa, makamaka piri penakitwa, pambuti na patira basa nyamitemu. Iwa kafunika baseni, achitembu ninga nkadamu utongi, atongi kairi, achitembu matungiro mairi baseni. Na kuti ifu ndifiandu hakukua na mamiliao maku matatu na mairi. Mbapo tikafunamba kuti iwa nyamitemu atimiziru. Akiti mabasa mbapangizira distritu na distritu na kubangani po mfukuti ini nkabi kupizwa mwadidi ni pipi nafunika kutipipwezwe nduli pa matungiro mbwenye ala na kita mabasa matungiro nkulongira anyamitemu akafunika base na tongi kairi wa nkabi wona ntengu penu maganizu kutitimiziri ala nafuna kita mabasa ninga anyamitemu awa anagumanika pano akwanda mbwenye tika funambu pano pa distritu ya Chemba tikalembo na mundu anafuna kutipangizira ninga nyantemo. Na kuti tika hambu na mundu anatipangizira pena kalapindo pia kutema kakamwe. Panzizo bozi, mkadamu anakita mabasa mba tzizikira nsoka unavisira mundu na mundu munu mprovinsia Sofala Ernesto Costa alonga kuti anto pepale onsena sanghula malonga kuti matongero nafunika kuti atowezwe mbale anakwata njira ya chiri nakitisa kuti zikwini kwa nisichinjwa pangono na pangono.
4: Este é momento de decisão do futuro do nosso país e do nosso futuro também. Temos aqui...
1: Uxu nizizo kufunika kakama kuna ino zikwato. Na kutifipano trikusan kula, piripe na funika trikutiziku e ende pasogolo. Abulukira anto kuna maza na manai na maku maseri na ashano. Kumi na bozi, abulukira na nzeru zao, ukumba imbiru antuu. Ukumba menyeru manja, anto mba imba piruzu, mba kumero na piripe na longao. Na kudi, alonga pindu pia kuveka. Iwa sangula njira chile matongero. Njira napangizira kutiziku isafunika kutichinjwe. Mbwanyi kuchinjwa kweku kusafunika kutikoneke pangono na pangono. Nkadamu, anatendeza nsoko na kita matongero nkata mwenuzi kwa atwa Mosambiki. Makamaka mwono mprovinsi yeso fala Ernesto Costa Mbakalonga tangu ya kulembelwa kwa machinjiro inuzi kwa atwa Mosambiki pa posto administrativo ya Mulima, distritu ya Chemba.
0: Zokumaliza vesera radio zokanguti kutimbana thangwe ya kubweza nduli kuna zokuona na kulemba kuli akazi ndi pfundi kulu kakamwe bukira pa chungano cha akazi muno Mosambiki o MEM pontho nzathu tayathu
1: minyankhondo ufuna bweza nduli ntengo wa maya na konda zoona na kulemba ndi bechi kulu ina chigego kinasalaka na mai nkati mwenuzi kwathu o MEM. Falene ya longwa pansiku ya chitatu na mlembo mkulu wa OMM Sidali ya Shauki paulendo wa baso na kite nkati mweno provinsi ya Sofala makamako na mange mpaka ndistritu ya Chibabava. pa tiverano kidekitena matubu peno misoke kusiana siana sidali ashauki alonga kuti alikutsanzeka kamwe na ntengwa mai unabulukira pa kufuna ziwa ona na kulemba panso kono una kita mabasa newa iho aenda kasuzumira na gumanika pa luani ya shibabava kudi amaya kona maku mairi na anai asa bulukira pepale mbakita mabasa kusiana siana mbwenye awadalongefi ndio desia kufunza ponto akubulukira panjira zinazesa makaliro kufunika
5: quando está a fazer o seu negócio faz o troco com muita flexibilidade então já consegue progredir porque percebe qual é o seu lucro
1: tirikuwa na amaya pano mbakachita malonda alikuchita pindu pedidi kakamwe alikupichita pindu tiriko nambu kuti makaliro kufamba mwalidi mwene mbapo tiriko longa makolokoto kuna iwa mai anakita pizinje zura kuti ziku yende pasogolo iwa alikufunza alikuziwa ona na kulemba ponto anangwa salongambo chiputugizi pano pepe perikupangizira kuti mabasa naza mbachito kuna mai alikuzesa udidi uzinji ukumbuka udidi wakufunika panzizo bozo bozo, mlembo OMM alonga ponto kuti bechi kulu na iyo nzizino ukupaka na uzwis amai pabozi pene na sikana kutabwe zinduri ntengwa amai anasuekero na mbutu za basa.
6: Temos que encontrar condições para podermos fazer a formação técnico-profissional, formarmos as raparigas.
1: Ife, safunika kuti tigumani njira za kupaka na uzuisi makamaka ziwa chitabasa kuna amai pabozi pene na asikana. Kuti tiapaki fipandu na uzuisa ziwa mbuchita pintu. Safunika kuti iwa chiti pindu pia kufunika kuti zesi utambaruke kuna makaliru wao. Tirikona kuti asikana zinja lipambutuinu. Ponto, kuza kuna zao pano. Iu, anata kare pa nsoka, mbafunjiswa mabasa kusiana siana kutura kuti kusogolo kwa ndima, hako nisembo chita mabasa pa kundo. Ndistritu ya Shibabava, mulembi wa OMM, apereka udibyo kusiana siana, kuna nsoka wa maru na kita mabasa kulima, ponto, na nsoka ambu bozu na gumanika pepale, mbacheza na mai apa luani pino pa lokalidadi ya Mucheve.
0: Basi tafika kumapetu. Talonga lero kuti mphale mbodzo pyaka makumena pitatu kubalwa adzipheka yekeni. Pontu tonga kuti anthu kupringana madzana mashanu chisa cha mulima munu nsofala kushemba. Awa kukhulupira kuti makani makulumakulu anachitwa nzidzuno bukira pa mphangwa zangarapo dziko Mosambiki. Pinepyo tiri kupangisa chifunano cha inu dzikwathu iye Mosambiki. Zenezo na zinangwa visera radio zachita mphangwa zathu. Ine dzinanga ndine Nishuka ndi mwajapo. Kumichinda patiro na Luigi Marjani, salani madidi.
7: Mbangwa za nsofala.

0: Mara. Fungula radio yako msiku za mseni za nchi tatu, panzi zuwiri na mapindi kumi. Towero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Ini ndapidora tan pepi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minaturato?
1: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani, mnyumba ya mpondo, icha.
2: Unachita kubala.
1: Ngabe, iye, anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mhapo?
1: Unamangisa pia utali, kutiapatire, pakukwira.
2: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubiri zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kufirano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mozambique na Ayash Ipe, Njivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkari, ndikala kuti imwe penu mbaliano alikupanza mba kita pondo idalandara na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendwa kugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo visirani madidi. Ndokoni na mwangasa panyumba ya ungumi na gumanika dus kuti mudingwe mba mukonzwa. Panzizo unendema panyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu vya mazimazi, ninga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alerekineswa na sirteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi unsene mpaka fika panyumba ya ungumi inaguma nikaduzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisa kunzeka munga kwata nzizi ukulu panyumba mpaka wakumalira nguzinji.
5: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokozi kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, penu alo vida, kuna 800-149, na 82-149, penu 84-146. Chigeku cha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazitambira mpangwa? Anto wasafuna tome tambira mayadi.
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
7: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbera anto. Pira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, mkupangiza kuti maka uno, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachita mfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yade, nyapa nsisa funika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, tuyoratigoni.
8: Tenepa ndapivesesa. Ndinati ndizuisa indikanianga, tuyora nsiku ingafika, antu akali panyumba, tuwera tambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuyora kutunda nyamferumferu, masezi kutinghabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ndiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundeni utendo wa nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Omasa, saliga tu era tende?
1: Alima, dili duz na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yura narkulira tenepa?
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onseni si mwadidi tai. Ndisi ya ndi mpate?
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asaona unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapiva, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa. Chifunanu changa, Ungalira, disakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi oseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pebe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.

0: Akwana chita mivunzo Fatiminya. Ni uri kuona kuti ndina pinipi zinji toera chita?
1: Fatiminya, bwera kuna yavo. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
2: Chapeo.
1: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapeo chini munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sabika chita hii. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chita mpi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, sachitisa kuti ukalo kukomerwa, wakuziwa kakamwe, pondo, sokupasa chidekiru chako itimira kakamwe.

0: Mugesera, fungula radio yako msiku zomseni za nchitatu, panzi zuwi na mapindi kumi. Toero vesere programa ya ndi na iwedi. Bas, tinaonana.
1: Ini nda vidola tan pipi.
2: Ninji.
1: Piambuya.
2: Ulipasala kuona minato rato?
1: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
2: Unachita kubala.
1: Ngabi. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
2: Usafuna kuchita tani mpapo?
1: Unamangisa fia utali kutiapatire pakukwira.
2: Ukoneka kuti nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe, ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
1: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kuverano.
3: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kukukwe isalanganira pia unyai mzinda na ukutungireka. Penu, pachike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
4: Imwe nkari, ndi kala kuti imwe penumbaliano alikupanza mba kita pondo idalandana na masaza mpunga mba tapika pina mba vakupa mimba. Panangu ndi nyoka za kwenda, utendwa kugoshwa kakamu wakuti usapa panzizo kuchepa. Mbapo visirani madidi. Ndokoni na mwankasa pa nyumba ya ungumi na gumanika dus kutimudingwe mba mukonzwa. Panzizo unendema pa nyumba ya ungumi, imani mushtura na pintu vya mazimazi, nyinga masumu na masaza mpunga. Imani maze kuchena da wiriswa na alerekineswa na sirteza. Kakala kuti kumbwani wanu azati fikisa pia kapishano pia kubalwa pina likupanza mbatapika pitrizani na kumpasa nkaka wambere mizizi yonsene mpaka fika panyumba ya ungumi inaguma nikaduzi. Nyoka za kwenda penu kolera zisakonzeka munga kwata nzizi ukulu panyumba mpaka wakumalira nguzinji.
5: Kuti mudziwe pizinji, menyani ntokozi kuna pensa, tobolani asterisco, 660, cardinal, peno alo vida, kuna 800, 149, na 82, 149, peno, 84, 146. Chigeku cha ungumi, chikul kuna ife ni moyo.
6: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúna a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e tudo por um sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
7: Saidi, wazi tambira mpangwa? Ando wasafuna tome tambira mayadi?
8: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani?
7: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba, mbienda mbaile mbira andu. Tira kupasa mayadi.
8: Pia koma, penepi, mkupangiza kuti maka unu, nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma, tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
7: Wachitamfunzu wadidi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumalapenepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
8: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indika nianga, tuwele nsiku ingafika, antu wakali panyumba tuwele atambiri mayadi.
7: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwele kutunda nyamferumferu, masezi kutinghabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chincha zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Tuwela lemberi mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ntelidi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundeni utendo nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

tadina hoser na mapindi makumana na pindi bozo itora shina 40 minuti tukupitiriza na mabasatu ndimato amalongero achi sena pamachibesa siku lero chishano 10 ntanda ino ya marua chaka chino chapukupiri makumawiri na pitanda tutati tukupitiriza nao mabasatu mono nyumba mpepo rad msambiki mondo mono mpeira

0: Ana. Oma, sasa liga tu yala tende.
1: Alima, dili duzi makumala. Basine ndikusaka kolanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
2: Hii, amatama lina?
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
2: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa, mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
2: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basa ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
2: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbwani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
2: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
2: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikupira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
4: Tadi nanzizi yatu femba na mapindi kumi na matatu, tinafa pindi yatu pakwe chape kulonga etangwe ya ulimi.

0: pangono na pangono tiri kuenda nyakuva pakati pa ino ndima yathu ya malongero chisena tina titi ke pizisu tingaso tina ifi apa
1: ine ndikufuna nyama ndibaka yao lipano basi kasa sabara kwa chikwadirati shwitini bamo kapi
2: ndikada zatu wana frageja zinji tinipa Ndiyaji kukujitika pano?
1: Ishi ni basa me wako. Ndapemba tuwela peza nzizi utabuluka nyakupika majibesi.
2: Apo mbiyanji binapika yu?
1: Chisai cha baka yao mbichi koma.
2: Baka yao?
1: Musa komerwa nae, awena ni kusimba, chibu tazati kana mafrageja tenepa.
3: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripile pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kakamu, nyumu nyumu zinji, lawira pangonu edu. Ndai kapindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
2: Ngabi mamona angu ninga imwe. Ndikuwa na kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame matsi, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuru.

0: Mama, nini penepio?
1: Akwana chita mivunza Fatiminha. Ni uri kwana kuti ndina pini pizinji toera chita?
2: Fatiminha, bwera kuna yavo. Bwera ndioni china iwa hapo. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
0: Chapeo.
2: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tai?
0: Munsoro.
2: Pia koma kakamwe. Chapeo chiri munsoro mwako.
1: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
2: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sabika chita hii. Anangona sa komero na penepio. Mbuda chita mpibozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwachi?
2: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iya likufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminha?
0: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa. Wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa itimira kakamwe.

0: Wakwana hamkuvo kumpani kuna masoko muno mprovinsi sofala po muno inyambani guma vrekitiri ngondi mechindao ngatizwe.
1: Sofala no masoko ayo
2: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovinsia.

Tirikupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhiriki tirungundi mechindau mukuwo uno tiri kuzivikanwa mazana matatu nemakumanomuna nemunongomuna kuzoti magumira kuwa nemazana masere nemakumanomuna tatu imatanya chikumisira chenguva pano pabvira tiri kuzivikanwa nemakumafumbamu natantatu donoshanu kunyika chese pasi pano tiri kuzivikanwa www.arian.co.mz nguva chedu chirikuwana kuita nguva gumi naposa nomusesa chinokwana kuita gumi naseri kana 11 zvino 18 minutos imukuvo kupindirira tichimupa kuna zvimumbo zvedu zvokusiyana-siyana samusambiwa takuzoviya nochirongwa chapupu ndakukoka kuna Mr. Bao pomwe na Philomena Marikowa nomumbo mama we ngatizwei.

0: Tena nzidzi wiri wakumasikati na mapindi kumi na masere 14 horas na 18 minutos. Mabasa na vema kubukira mbalo manyumbe mhepo emisori provinciale ya Sofala pa masikati siku kumi za ntanda hino ya malua chakachino cha pikupiri maku mawiri na petantatu. Tabva nyimbo idaimbwa na Kappa 09 pasta timpedidi ti simbi simba mulungu mbwenye anangu wa sandua la vesera radio asankumbuka basiene ntsiku ziri za nyatua lekani ti mwasi pakwecha pibviso pyathu pingasi pinefuna kunyumba mphepo masikati adidi.
1: Kuliyo shamwali yathu fungula radio yako ntsiku zonsene za chinayi panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.
2: Nyumba kwanga lisakaa na makalao kululupa tangwa saverana na pionseni pinapika ini akululupa mwadidi anakala na ndawa ibosi basi ningapika ngiadidi towera famijanga ikale na ngumi njakululupa tangwisa tupa ya kuzinji onseni njakululupa tangwisa pasa mazi nkanwa na pontu nchikalangu kandi sachinja njakululupa tangwisa kutisa maningi famiji onseni na mamunanga asakala kusanzaya
3: makala wanga mba kululupa.
1: Consigo os onsenes antitato, panzi zuí na mapindi kumi. Toera o vesere programa yandi na iwedi. Bas, tina onana.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Una karankaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chidejitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Nipangeni, mbyanyi binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safunika mangiwe chinchino pano. Aja pintu pyanga ni pano.
2: Aja pintu pyako?
0: Pintu pyanguku, pinampemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chakuma sikati, ndajia mwendu bozi. Pida bwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendu nangu, sido gumana tai. Kama nanguku neyu, kida gulei, kafamba na mwendu bozi.
2: Kwa dimai, mbyanyi binajitika na mwendu wanguku?
1: Ili pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva paimpulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani akule wadidi. Pondo tuwela inepano ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Kodimwe pae
0: Pimpulisi.
2: Mkazano nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Koditangwe anji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano ndina mamuna wapa nyumba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku nkawa na patupe na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango wa muntima. Tomere chinchino, tinajia pintu pia nkuku pabuzi pene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: Wa

0: Ani programa ya pale na skana ya panu paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife. Ana! Ana! Oma, sasa nika tuwela tende?
1: Alima, dili duzi na kumala. Basine ndi kusaka kolanga.
0: Ana! Tanguanchi yola nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayamu mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yaje. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku, pontu mpasa chifunano pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisa nzai changa. Kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasa mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako, sakitisa kutia kalwa kutsanzaya kakamwe, wakupikupira, pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

meto bala naye ana piana ana 12 undisia ndu ne broto ne nguo ne nguo ana shikola ngabe vyanzeto tukandekeni mamuna aenda matabuka na kazati tukamalawe seneka kula nguo akula selele.

0: Ani programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Halani na ife. Ana, wama asasanyika tu yara tende?
1: Alima, dili duzi na kumala, basine ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yora nalikulira tenepa?
1: Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chitizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nango, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitomtono, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunano pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga. Chifunano changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwali yaga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
3: Basi, Vesera Radio, hii ni mwana karimu ndrugui kampangano. Ndakomero, unana na mwelero nsiku ya chishano. Kumi zandanda ini ya maluwa chaka ndichino chapi kupiri makomero na pita ndatu. Alo nsene ya dabukiru na chiriru, Radio Mosambiki kupata nkono. Ale ya naduala, naduwalirwa, Radio Mosambiki riduzi. Nsiku zino na kutondola, mpedidi mkale kutale na mpebo, natangwa kuti panangu mundu, mwendo mbandaso. Panango, ndi zinu, ntenda zizinji maningi, nsiku zinu atapu kutundola kwa bansi, kudambugu, antu wa zinji ya lukuduwala, mbwenye ife Radio Mosambiki, tripa boats. Kumichini ndapatira radi mingu wa ndisene, zinanga ndine nishu karimu wa japi, pansiku zinangu zinama zina Vesera Radio, pabikurufone nyumbe mpepo, tina nana pontu, salani na programe ndine na wedi ya pale na sikana kunuku radio, bye bye.
4: Vesera Radio. A pile in a
5: sky. Vesera Radio, a pile.

0: Aphale nasikana. Aphale nasikana.
1: Bweraniko, bweraniko, avesere ini programa ya Aphale nasikana. Ife mbwe nayo programa tu ya Nzwerero.
2: Andi ife mbwe tafika munu mstudio ya Radio Mosambiki bwera kacheza na imwe makamaka Aphale nasikana munativa bukira mputu za kusiana siana.
1: Ndimo mwene ande, zwani kuti programa tu ya pansiku ya lero inaria kakamwe na nji nchishano. Nchishano ndi nsiku ya pando ikulu kakamwe yatu ife Aphale nasikana.
2: Ande zanga kufeka kuti nsiku ya lero nkabi siana na nsiku zinangu tayo ife lero taza na nyimbo, taza na makani, taza na pindu pia kuria kakamwe.
1: Ande nzanga, nanji ngafika nsiku ikulu ninga naishi nchishano, ife tisa kagu sanzaya, ife tisa paka, pindu pizingi tuwela pasira na imu monsene munativesera makamaka Aphale nasikana.
2: Tukukulupirira ande, imu munativa mputu za kusiana siana makamaka Aphale nasikana kutungumianu uli mwadidi. Apo nzanga, ungumi wako ulitani?
1: Nzanga, ungumi wanga uli mwadidi peno iwe.
2: Ini nzanga, ndili mwadidi. Sumanako ya famba tani zanga?
1: Sumananga ya famba ninga munafunika, kukala munu, mbitikachita programa ishi, kukala na ungumi, ngulonga kutipenseni pulimadidi.
2: Ndimu mweni mafala kuria kakamwe, kukulupirida kuna imwe ninga mudalongefe?
1: Apo ndetani kuna iwe nzanga, makaliru wako, manungu wako, ndetani.
2: Nzanga manungu wanga limwadidi, ubali ulimwadidi, malondanga alikufamba pangono pangono nzanga.
1: Ndipi pia kufunika na njife Aphale nasikana tingakoza fambisa makaliru watu, tingakoza kulunganya ungumi watu, ndipi pia kufunika na nji tinakoza kukwata makaliru watu kwenda na kusuguru.
2: Ande zanga, mwenye avesere kumbukani kuti programatu isasogolero na Manu Santos Golonga.
1: Na chipezu cha UNICEF, pondo nkabi duwala chipezu cha transport municipal ya panu pabera. Kumichini, mnagumana ine, mnangaziano Eva Shisapa, pakaluta ndini pondo na shama lianga.
2: Antonio Araush.
1: Ife tonseni ndife nafuna kuchita programa ishi fiki kuna imwe ninga munafunika.
2: Ndimo mwene zanga mbitikuonda kwa tanzizu ukulwene. Panzizuni fitinati tesanziki nyumbu watu wa kutoma, nyumbu ishu ya kuswaira tando, timizi pano tinaza pondo.
3: Come que John? Qual é o primeiro pensamento que tu tens de manhã, John? Se tu queres solução, então não pensa pro problema, John. Achas que a vida vai andar mesmo só com problema, John? Ah, como é que é, John?

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakhala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chide chitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, khalani pansi. Ndipangeni, mbyanji binachitika?
0: Pa impulisia, mkazanga uyu, safunika mangio chinchino pano. Aja pintu pyange ni pano.
2: Aja pintu vyako?
0: Pintu pya nguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Uh-huh.
0: Chako masikati, ndajia mwendo bozi. Pina mwerene, tuwela kuti ndigisiari, mwendo nangu, sila ugumana tai. Kamala nguku neyu, kada gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kwa imai, mbyanji binachitika na mwendo nguku?
1: Ini pano ndauja.
0: Mulikona, mwapiva pa impulisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Pangwanji.
2: Kodi tangwea nji mkabi kuja mwenseni pindu vya nkuku.
0: Mwenye inepano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumweni. Yeni, ndibasaku yuwe ni ngankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodi mwepai, longani chakumera. Nkazanu musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwene kute nisamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wanga wa muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
3: My

0: Ana, wama sasanyika tuyara tende.
1: Alima, ndili duzi makumala, basine ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa.
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi nditangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
1: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani, asaona unga konda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa, mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pinachita iye. Seka nae, kumpasa chithomthono, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbwani yaku, pontu mpasa chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasa mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapio basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi yoseni na kufuna iye. Mwanako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikupira, pontu na nsiku za mangwana zalidi. Muhira!
3: Hina, ndiki nori.
2: Oh, urikubika sopa kani?
3: Sopa, ndia nwa kufunjali kutindi kubika sopa.
2: Kaveta kushandisa kinori? Kinori nuita sopa.
3: Ndijona adikamani, kaveta kinori, aibiki basi sopa.
2: Wea?
3: Chokwadi, pamabikira angu ndino shandisa kinori kunashisi. Kuna mukunga, usavi, muto, chimbamba, jese, jino kwadira nukunaka ushoni kamani.
2: Ziva ya kutuko mshobo jimabikiro kusiana, nukina wale. Hey, ulikuenda ya pingu kasika?
3: Ndopinde nini, ndiri kuenda kanyo, ndiri kuenda kubika usavi nukinori.
2: Muserepeto mabikiro o kinori. Tropidalia.
4: Atualização informativa por Cristina Xavier. Boa tarde.
5: Boa tarde, Helena

kuchita mpamvu zonsene tuwele kutikwanise kwenda kakwata pa mbuya Lorenzo Ngano kubukira pa chista cha Vila Masani tuwele kutikwanise bwera zasia mafala pangono na tangwe ya nyato.

0: Umene nzidzo kwana tore kuti tikwanise kupata basa ya nsiku ya lero kasi hapa nditome hapa kumutsa bale angasi makamaka ale ya kazi ya kulu na munakulu kuti nzidzuno ali kodo tuwira kuti akwanise kupita pa programa ya kucheza pantokoze hapa aligapa sogolo wandi ya vwanga vovo minino alikupie Azinja kunifunza te vominino alikupe vominino. Yini natayira nepa. Vominino.
1: Enda kasaka nkalambanza chi. Ampimpepo.
0: Vominino alikumkwiriro. Kumkwiriro kwanji. Munadziwa kundimwe. Kumkwiriro kwa district ino ya Bera. Kumkwiriro kwa chigawo chino cha Sofala. Kumkwiriro kwa chikwatini ya Mosambiki. Kumkwiriro kwa Afrika. Kumkwiriro kwanji. Mwenye na kupangani vovo mininu alikumkwiriro. Basieni. Mwanyikiro vovo mininu. Mbumbe kukusakani kunjo kukufunzitani. Tikutambira matamba mazinji muna kufunza. Vovo mininu alikupi. Nda pasa hapa matawiriru nda vovo mininu alikupi. Alikumkwiriro tae.
1: Yali kunyinda chowa chida maku mwesewa chida maku kumwesewa mbu ya Sergio na mbu ya Tambo waenda pondu kunangu pondu kamwesera kunangu chowa akizo kuti makobanga likusibenza
0: maona tu machibese didi maino emia machibese didi mbu hapa mbane hapa mbu ya Sergio paza bukira kutete machibese didi mbu ya Chakwamba machibese didi bae ya Sulai mbu ya Draboy kutete maya Amelia kutika maya Jumiralda maya Uje Genia, Mairoza Koma, Bugira Kusavani, Mbuya Kizitu Kamizola Chapu, Pabozi hapa na Pastor Pedrito, Mirikonda Kudwarambo hapa kuna Mbuya Vasco Durango Kutika, Lokotore hapa alipasogolo ga, kubuluka vovo mininu, tinaye hapa watu Lokotori, nkada mwatumbo tonseni.
1: Anakope fembo.
0: Alipambuto ya kutoma.
1: Aha.
0: Ndiri kulonga pakati pa programu ya kucheza pantokozi.
1: Aha, nda kutikuna tina shikada kuna.
0: Aha.
1: Alipombo na itambu shikada inga kere ya pankwiriro. Ilipu ya kutoma. Ilipu ya chiwiri.
0: Aha.
1: Ilipu ya chitatu.
0: Maona tu.
1: Aha.
0: Hapa.
1: Nchururi shikada kiyo
0: ya kutoma. Wakutoma ndiku nchururi rata.
1: Aha.
0: Hakupive. Alipu wakufuna lotera hapa.
1: Alipu.
0: Hapa mbuya patako.
1: Mbuya.
0: Hapa tisi hapa.
1: Aha. Tionimbana funa lotera.
0: Aha,
1: nafuna lotera. Kutoma.
0: Aha, ono ndi nankoya ono, ono ndi nankoya.
1: Nankoya. Ile ndi mbeu.
0: Mbeu
1: nompodi kuibusira tozene dai. Mbeu ikoye.
0: Aha. Hapa natibangana kunsie ushi.
1: Aha.
0: Aha, mbuya ngano wangani, machibesa didi, machibesa didi mbu kuna mbani hapa. Mbuya Aguenta Kamizola, machibesa didi mbuya Karelito Jacinto, machibesa didi mbuya Zevedo. Magubea, machibesa didi mai Mariamo Mavungiri, machibesa didi mai Teresa Daisa Gwani, machibesa didi mbuye Chumoyo, kwa Afrika Tsuli. Hivi tilikuwa kusafuna mapisisi. Analonga nkada mwanga, mapisisi. Machibesa didi mai Isabella Antuni, machibesa didi mai Nyanyamina, kutinzizunu mukutiva. Mamunano alimuno, mamunano. Machibesa didi mbuye Filizardo, mbukira kupi. Mbuye Filizardo, kadi mbuye Filizardo, alikupi nzizunu mbuye
1: patako. Anibole, alikweza tayo huku.
0: Alikumari,
1: senga
0: tayo. Iyo nsiku zino alino
1: no.
0: Anati ya pite lero pantoko
1: alino na kutamate machivu uchitowe
0: agopa na tsitze
1: agopa na kutamate
0: mwemo ni mwode machibesa didi mbuya Kashkinyo machibesa didi mbuya Francisco Mbati machibesa didi mai Maria Vaj machibesa didi kuna mai Zaina Simao Mario machibesa didi kuna mbuya Mateo Shbukira Pakaya mfunzisi machibesa didi kuna mbuya Menu Fernando Pabuzi, machibesa didi kuna mbuya Raul Manyo, machibesa didi kuna Chef Dilishu, mbuya Meki, machibesa didi Zaina Simao, apita na pano, tae? Machibesa didi mbuya Santos Antonio ku Desmonono Bairo, machibesa didi mbuya Julai Kutika, machibesa didi mbuya Tome Salazari, machibesa didi kuna mbuya Manuel Mwangu, Pungo, machibesa didi kuna mbuya Ishwanki Mvumbu, machibesa didi kuna mbuya Vitor Tsungula, machibesa didi kuna mbuya Sangalaza, machibesa mba didi kuna mai Madalena Paza, machibesa didi kuna mai Esperanza Pereira, machibesa didi kuna mai Josefina Castanheira, machibesa didi kuna mai bani hapa mbuya Zeritu Jose Tangata, machibesa didi kuna mai Maria Lupita, machibesa didi kuna mai Maria Moraes machibesa didi kuna mai watu wankulu kutenzi
1: ya Rupita lino
0: nse kuzino za kanumba numba awa akumalisa awa mai watu wankulu mai Eliezer Ameriko machibesa didi ifitili na imwe taziku kutawani ngabi timorai mbu ya
1: mundimo
0: hapa chuna sara hapa nchokuti tipanisi hapa kutendeza habari yetu tuira kuti
1: machibesa didimbo mbuya PPC Manuel Jaime
0: aha kuti nzidzuna kuva basa nyumba mbe kwa radio Msambiki hapo ife ngabidi mbuka tinati apa tikwanise kwenda katendeza mulendo watu wa kutoma dai Mwene tukono kuti halipo wadafika pantokozi Ndife ngondwa radio Msambiki Beira Programa ndia kucheza pantokozi Mwaza mwafika machibese didi
2: Machibese no didi ya radio Msambiki radio Provinsi wa Sala Machibese didi mbu ya Sergio Plaza Machibese didi mbu ya Katato
1: Takuta takuta muna kuru
0: Takuta mwana mwani pasa mbuya Mwani pasa baba unangu dai
2: Baba
0: Mbuya muna Munawe pinga kunipasa baba unangu Mwani pa sababu unangu paza
1: Mwalanda ni ranji mwe
2: Mwe
1: Sergio Domingo Jonke
0: Chakutoma titomiziwana zina mumbu mbuya
2: Ine Swadamanda kamundu kutoma Wachi swadama yi Kutuma kwa mbili pani ponto Yechi hili pani zimandi ni ponto kutoma kwa Kutoma kutoma Ayuma toku Alu mwama toku chena ni ponto Mbuya Luka Palu Ernesto Mbukila Pazila Maslani A escola de Gano Emissora, Mindicano Mbuya Ngano.
0: Mbuya Luca Paulo Zernesto Kubukira pa...
1: Vila Massani.
0: Da Massani, dai?
2: Vila Massani, escola antiga emissora, Mindicano Mbuya Ngano.
0: Tipangene antiga emissora, mas bese assim, qual era o Mbuya Cheiro Adani?
2: Mbuya Cheiro Adani, Mbuya Cheiro Adani, Mbuya Cheiro Adani, Mbuya Cheiro Adani, Mbuya Cheiro Adani, Mbuya Cheiro Adani, Mbuya Cheiro
1: Aha.
0: Mwene na kutipepi pia mhepu ipi tondola pisa pisa sasajirwa na mungu pepi
2: Ndima mwene mbuya
0: Aha. Apo mbuya tipangeni majibese ansiku ya liru Mwaiva mboka ilingati kwa shuda radio
2: Mboka tizesera mbuya potra kumboka tizesera Mwene
1: Maonero
0: Maonero anu
2: Pastora, ele me chama ninguém pastora, porque eu estou com banjo e não mais pastora. Eu atendi um topo do que cura, entenda a doala. Entendi que o dia buscamos na mulher de água e de água, ele tem menos um secretário, ou na mais pastora, mas não entenda por um amigo que não mesmo, ele não me liga, não entenda mesmo.
1: Ndi mpango za kutamanga, ndi mpango za kutamanga, tamanga emo. Pana doala mundi umesoma, oh, Ya kaninga tempo enkondu sakwata mwanambo mbusia mwana we kugona. Oh.
2: Aba papa. Tumeka pashora dawa.
1: Maonero anu.
2: Mwanyama pashora lirumeka mwanyama dawa.
1: Aha. Kapo mapeta semana leru muna pita tani?
2: Ndizi mwendi tukulabani mbumbuta danyo. Tundawecha hapa mtizi ushami dina kutokonda kumunga tina... Kuna kasa sana kwa nyumba. Kwenye mingu kenda kwa na kwa kupo kuna mbuya. Kupo uchi, kuna mbuya kwa mbuto ganyo. Mwakanga kwa semana, mwakanga kwa mbuto kwa matineka. Mwakanga kwa matineka.
1: Mpangwa zatu za kunu maziva kulo so natangwe kukundu kwa pwani na funa kuzoneka kukampu endeka kwa aeroporto ya zensi nko enta?
2: Inda nungasindu kwa nungasindu kwa anu porque zidi Kuna instoka huko kutipantoko zelo nda kikota janda kitambo kota
1: Aha Kwa
2: hata nabafu mwenye sili chika Ndika njembo kata kumbeke ndushu mbuya seri Aha
1: Ndipepi binafunika mbuya Ndipepi binafunika
2: Ndakitambo kota Ndakitambo mbuya kota
1: Numero inafuna

0: Tikona mulendo athu afika wakufuna kutipumisa pang'ono tero kuti kwanise kuoneka kwata mbuya ngano tayi. Tiendezeni mbuya pata.
1: Bwanani kumwadza mwafika machibesa didi.
2: Machibesa didi.
1: Dzina na chisa chilongeremo?
0: Mkuswe.
1: Watani muna nchena, right? Michena tomari kuibusani michena, Ligari pangonu loku patiratu kunu sha?
2: Mandutu, nda tomari nchena,
0: eh? Ah.
2: Nda tomakari.
1: Masi michena kachemera basi kutipodi tani natinipiti basi.
2: Basi.
1: Kapo mhokatu kunu mwevesera? Mane shimiratu? Mbani ya papastori, mapastori na penu ndi pastori o penu ndi mai awada na matiru?
2: Ene kwa unakuanga ndi mai, kuruki mkabe mundu anakala analamuka kundi na makibese mbaka anafuya basi. Nenye sirimero angaligarizo wa sabwira na ikazoje? Asatu mabwira ikeni?
0: Aha, yakanukaisi.
1: Aha, asabwira ikeni tuma kuzona basa?
2: Agora ntabe zio chemera paisho pastori ye mkhala kumana rapidu za tulinkazi ntabe pono pono kwenda kasokore
1: pastori rai
2: agora anga chemera ye paisho de podi nkazi ake ntabe po podi ane no pono kwenda kasokore ndwende
0: podi saenda
2: agora kulufadu ndiye mai kamba pere kala preparado nga kamba mba babo na kadi kwa lge manera na kala preparado
1: mapiona
2: Nagona
1: kwa mbadidawa ni gazi. Kapo mpangwa zidilonga siwa sesori kunu mazifesera soberi kwando kwa aeroporto?
2: Gazifesera.
1: Mwintu beni. Kapo mapetu wa semana aleru muna apitatani?
2: Aleru tingala munga ya mazifesera. Kwa komunikati. Mangwana kitunda gereja. Kumero manengi nda mazi wapo pa nyumba pa maesperanza. Nda kadenda zulu na mauro.
1: Oh, pia kukoma.
2: Abale mbane wa dalunga paitaga abale kupataziwa na tangwe rabi
1: ya paradu ndite pa meju murabi sabalangaza
2: nata abale wafungika
1: kondanji kapo operekani munikiru wabaye na shamwali
2: munikiru makutoma na kirika kuna pe wanga dandibala abale yanga onsenya na pia nanga Ndamaa, kuna bali ya Pantokozi, mai Antonia, mai Zaina, mai Esperanza, mai Rosa na Makwembere, Maria Govazi, bai Afilai, bai BBC, bai Gambo, bai Sergio, bai...
0: Kuta?
2: Bai Patakinho.
1: Ta Kuta?
2: Bai Sergio Paza.
1: Alinchitima kuenda teti.
2: Pastor Pedrito. Napa ya nakala pa koiza pa Mozambique Industriali.
1: Pa Kamizola Chapu.
2: Pa Kamizola Chapu. Napa na Marieta na mamuna wene. Pa Chakwamba na kaza wene. Na chiwanga mari umbrimbao kumpadrianga Antonio kumpadrianga Shores Mariano na maimwari urazina wase na narongeni urazina walikundipa
1: akukufani womba ngabuka pepambu puta
2: ngabigona tae ndofika ndia lero
1: ngabigona tae ni nsiku watu lero
2: nanga mwenyanga ramu ose ni manungu mba wangi
1: Mwakoma nchiri?
2: Mwakoma nchiri, basa mdifambe.
1: Basa ya kunu kufamba kwa ndima mune vesera kweko?
2: Na adate kwe vesera.
1: Anapika muli undi analawira munyu?
2: Basi.
0: Nsiku suiri zi mkadaenda, mkadaenda ku...
2: Mkadaenda kapupu za naine kupika, nipai mwango dae.
1: Maoneli mwanko? Akatemira temira ya membuzi? Ndimbu ya Maoneli mwanko, alijanjera.
2: Mbawangi.
0: Akatemira nyama mbuzi, akakwira na imumu manga babozi na mbu ya BBC?
2: Uku manga, uku mbuzi.
1: Uja manga na mbuzi. Okay, okay, takuta.
0: Mai Esmeralda, mukulongera kupi?
2: Kuno kuchingusura.
0: Ah, ini mudzimano. Chisajano ngavo chidziwe ini.
1: Kuzone kwa Shiku.
2: Chingusura zona kwa Shiku.
0: Shiku taskani.
1: Shiku taskani, Shiku pota ginyu.
0: Akuta.
1: Okay. Imu nefipa bozi tivesele mabasa nyumbe mpepo ate mapetu.
2: Basi.
1: Takuta, takuta.
2: Maireza, tuna kundivambo peni manine, nakata kuwa duwala.
1: Akufani, akufani, akufani.
2: Tuni tiviku, ya hizi tivinao, mba kwenda kuwaona, ama tivinao.
1: Kusafunika nkazi nkulu kena kamuona andi.
2: Basi.
1: Takuta, takuta.
2: Ah,
1: pengano andi andi.
0: Pengano.
2: Na mai.
1: Tchau, tchau.